Oh, koang yo kono. Di ateh batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

0: sa mga wa.
1: Dati ba kabutan na mo?
0: Butet ko na mo aba yung mawa. Aba awa buyuang. Luawa heti na.
1: Oh, gitu.
0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang ko ha?
1: Malah, kumabak lah.